sadaya na para pangagung at tinagara amarta daya ng mga puya ngalagin na na pangawasan na bangbang lakon kaya isagading na naarajun na oge gatot at sadyang katawan antara jaya abe emanyo.